First Peter 6, verse, trust, kabaw ko na mga wordings there, richly, all things to enjoy, nga nung iha, Ginoo, utangan, para kita malipay. Naminaw pa mo? Para malipay ta, di po gusto ang Ginoo nga, di po ka malipay po. Napagyan. Philippians chapter 4, verse 18, but my God shall supply all need according to riches in glory by Christ. Okay, arita sa itong lesson karong kagabi on. Why God? Nana ang lesson? Kale, nanaaw. Asa si Kwan? Wala pa? Nana, wala pa? O sige. Arita sa lesson. Why is financial prosperity for children? Nga nga iyang idumili, sige, pangatag. Nga namang iyang idumili, nga dilita panalanginan sa Ginoo. He withholds for two main reasons. Because trusted his money. Dili ta kasaliga kwarta nga iyahasig. Number two, ako nalabasahon, because they do not have in him. So duha ka rason. There are two reasons, page 4. There are two reasons, ano yun, dili ta pagkadsa. Mas mga na. Kung imo bitaw ding tigumon, kaliruhan. Nahang ka magkuhan na na. Two main reasons. Number one, God withholds financial prosperity for his children because they can be trusted with. Kay ba nung dita panalangin sa Ginoo, dili ta kaligan sa iyang pamahala. Di na atong dili atong iya na sa Ginoo. Amen. Ang iya sa tanang sa tanan sa kalibutan, iya sa Ginoo. Kasaligan ang nganong dita panalanginan financially. Number one, kay dita kasaligan sa iyang kwarta. Sa unsang aging kasaligan? Number one, he trusted with his money. Number one, good. Ano man lita niya pangyan financially? Some of God's children, ang mga anak sa iyo, ang panalanginan na, they become sa proud. Number sa N. Sa dihang panalanginan na, mahimong magarbuso. Maunang dili panalanginan. Mayong kapan na panalangin lagi ko, ayaw kabala ka, sayon ra kay nang kuhaon sa Ginoo. Nga naman, God resisted the proud. Ningon siya, dili ka panalanginan financially, nga naman, of God's children, when they prosper sa dinalanginan na, nahimong magarbu. Amen? Okay, na. Deuteronomy chapter 8, verse 14. Then, thine heart be lifted up, mutubo ang kasing-kasing, mudako. Okay ba mo ang word na boast? Gipaburot. Murag balon ba? Pero ang pagpa-boast, ang pagpanghambog, gipaburot, pero ay sud ng balon, wala na sud. So nagpanghambog ka, nga di imuha. Amen? Muna ningon siya nga, Deuteronomy chapter 8, verse number 14, then thine heart, sa dihang na panalaka ka, tubo man ang, and how can alimod good, and that which brought thee out of the land of Egypt. This way about the children of Israel experience sa diyang na promised land, itubo kasing-kasing nakalimot pagyod sa Ginoo. Kalikta, itapod, siya na-save, nakalimot kasing galuwas na to. And forget Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the of Jeremiah 17, verse number 9. Jeremiah 17, verse 9. The deceitful. Ang pinako kay mangilat. Paminoha, ignore ba minin at taga Cebu? Mo'y pinakadako mangilat, taga Sudan ko. Nya inan taga Sibot mangunguot kuno alas taga kuno na dili kami moy pinakadak kuno mangingilad paminaw ikaw moy pina, you are the grass deceiver imong kinabuhi niya sa the heart is all things and greatly wicked can know it kinsa di ay ang pinakadak kuno mangingilad sa imong kinabuhi imong kasing-kasing rebud. Amen. Okay, cannot be trust man. Number one, sa diha nga napanalangin himong garbuso, proud. And some of God's children, when they prosper, they become proud. Akong basahon ni, even in the outline. When God gives us, we do it for the blessing. And we can think that we got the money because, when we think that we are better, and then we think better than others. Magunahuna na ta, na mas maayo pa ta kaysa umman. Bigger house, pinaha na ta sa ban. And some even, join club. Ang uban gani mo, there's nothing wrong man yun na, pero, bantay ta nga, then thine heart believe buhi niya, makalimot na dahin ta. Forget the Lord thy God, the heart is deceitful things, and desperately wicked. Who can know it? Number two, dili lang kay magarbuso ta, nga ikuli sa Ginoo, inisibuan makuli. God will never bless materially or financially.
kay nasa Ginoo nga

ang kanang imong sing, di ka nas Ginoo. Fourth, water out of the rock of gahi nga bato. Na yun, di to dig ding. Paminaw, you reap what you have sowed. Yes, God is good. Napamuna ko? Tungod paningkamot ko ni ini ngunir ba rin ka? Naglakaw ko, ako pertin lakaw, muagto kong skwela. Kisa may nakatag ni mo? Nangangasin mo ka galing. Napertin nga na ko, ako mo tini. Kisa kusog. Ang Ginoo. Ang saragod ang kakong katagay kusog sa Ginoo. Pertin na nagtuon-tuon galing ko tun. Nagtuon galing ko, Pamino. Kisa naghatag mo kaalam. Nya muingon ka, and then thou get and you will say in your heart, my power and I have gotten me. But, Pamino, remember the Lord God, for it is He that giveth the power to gahatag na tugusog nga ka at aganta sa mga financial God. You know, three things nga in order to get the blessings of God and the power of God. Number one, integrity. Number two, memorize this. Integrity, humility, generosity. Three things gina. Integrity. Just be honest. Honest mo sa inyuan. Trabahante ka gobyerno ay panundog anang uban. Ang imong kuan, ang imong kunsana kanang imong kanang DTR ay ipabiklak nga to. Ikaw na. Honest. Integrity. Next is humility. Kung nakay blessing, paubos dili na imo. Na ako'y mga tiya kaniadto nga dili mi plon. We cannot enter into the residence. Kay magchinila sa gitawon mi. Kay taas sila. She was a kanang dental practitioner. Doktor siya. Di mi kasultaon sila. Kami nagak na pubdown mi na pagtron apapa moy manager through us oil sa una sa inigmas dia sa Mactan kung papa manager ana dia mi magduwa-duwa kaniadto di karon palit na sa pil oil sa petron natural mag change gyud sa di ni down mi di mi kasud magas grabihan ni mga tawana ni balik ko Cebu 2 years ago kaniadto 2 years ago to na kwata himo kung tiguwang tanganan to regud Pamino ha patas 6 feet to the ground. Mabukuga, maurapunob, maabunganan. Ngamog, muna mo yung kagalan, nga ang akong kusog, and thou shalt say thine heart, di rin makita sa tao. Dita kay, hindi mong kasing-kasing good. Nga mo yung kagalingon, and the might of my hand hath gotten me this wealth, but thou shalt remember the Lord thy God. Nga naman, for it is He, siya in town that giveth the power to get wealth. I mean, okay, siya nagatag ni mong kusog na naakay bahandi ang Ginoo. Ayon, nagangkong ako'y naghago na, lakaw ko, niya kong, na, pirmin ako yung nga, ang brihon, dili na mo mapug na ito, nga dita pa nalas Ginoo. We young people before, pero naasawa na siya pagdanaw, si Juby, siya sa iyahang college, siya mo'y nagpa-eskwila, kaya ang iyang papa, dili ka pa-eskwila, kaya nga naman, farmer. Maninda siya young people na mo. Saturday, mukog pag yun na mugvitation. Manina og mani. Manina og batong. Manina og tamatis. Gikan sa dayang ipakarga sa sayghag pulta. Bisag asa kalus. Grabe si Jude. Kahoy pag yun. Tabaminado. Manina og batong. Grabe. Huwag ka mo mga young people. Magsige mo blame na mo ng mga kaming mga ginikanan. Pamina, sige kay Ma, digi ko. Labun bitong pula. Hindi mo sila. Pamina, di ka blame kung unsa kami noha. Di sa brad nga pobrita. Pero dak sa maningkam nga magpabilin ka diha. Pagkatapulan na, tawag na, nipaha. Maglagot ko, di gani kasong kayahang nipa. Labihan kapulan mga yung people. Siya, huwag ka katasin mong lula diha. Imo putang nagkartun diha. Una na nang but, my God, for it is that giveth the power to get. Okay, number three, not only. Mahimo tang so, not only we forget all transfer love man ato apil ang gug nito sa Ginoo na transfer kwarta step 4 money is

of all evil. Money is evil. Dili evil, dili na good. Nyo ng money. Dili makasasala ang ta. Ang kwarta, mahima makasala. Kaya nga naman, kung nag-iya sa ka, for the love of money is the root of all evil. Tanawa, which we have vetted up. Pangandoy, kakwarta yun ta, by hook or by hook. While coveted after, ibalik pagtulunan and pierced through many sounds. Kakitaw. Paminaw, pila na kayang people nilabay din eh. Ano kayo? Pila na kayang people kakitaw hilak. Yeah. Mga tubangan. Giuna sa dahom ng kwarta lagi. Pierced themselves with sorrow. Huwag ka foundation sa relationship. Paminaw. In any relationship sa tiyong sihanan ang pandili kerta kuday ang imo ako ikaw mal mamin magaw gagi walay mo punit ngano ba root of all evil after they have here and sweet okay and why God withholds finance one pride number two ha wrong tango nato jet budget naon ako budget bad yet sige karon wa ngano pag spend nimo wrong spending gasto now na ni kwarta murag one day millionaire one day lang murag millionaire. Wrong spending some of God's children when they become prosperous spend their money on evils, selfish, foolish, and worldly pleasure. James chapter 4 verse 13. Ibang diha para diha mo magbasa ay mong Bible. James chapter. Let's pray for one another, man. Ano ni Saka di taas? Ni siya iya mga kabugaton. Tay gumani ini. Let's pray for one another, man. Sabi sa amen? Pastor, dugay-dugay na yun. Why ba jingon sa mga jet yung tahay? Kinangan, wak na yun. Mayroon na mo sa pastor. Kung kanang thousands. Kina na ka. Ako lang yung ipashare. Nagtaas dito. Yung ko, ako na po'y share ha. Ako, ugma, kinalang ko yung testimony. Pastor, gamay ramon din. Need, uy. Wak na may suga. Mabitong diriptog. Ang transmitter, wala na yung kwan. Okay, giputlan po din. Wak mo diri. Nya din si Timil. Sumahay, pastor, din ako discouraged. Uy, uhi isang isang. Kagamay ng problema. Sa usay, pastor, na-discouraged, naging ko kayo. Nga, daga na may gano'n. Ako na po'y share, ha? Kagamay inyo, di na juday, pastor. Buhay, problema na pila. Nung di tataga financial blessing, no? Number one, we spend it wrongly. Di takabaw mo budget? Inigput gyud to sa tong swildo. Inigkupot gyud. Do evil eye. Oh. Imagine lang na to nga wasan ni. Mga 1,000 di kanila. 1,000. Nya inigabot 1,000. You have an uy nakakakuda ang cellphone ibaligya ang 300 ito ato sa una-una. Ako tong kuha sanday ko to. Okay? Uy nakakita ko nga ang bagisale. Another 400 sale. Lisod kay di mapalit ka. One day. Okay, one day sale lang. Pila na, 700. Nya, puro ni mga... What ba? No? Uy, ni Ari Kumari. Ni Ingo. Anang kinsa ni nga na na? Tatating ba, no? Babag lalaki. Asad. Lisod man siya kay... Wak mag-room lalaking mag... Na? Na? Gabi nung ang... Ha? Awalay lalot. Kanang patas na patas, unsa man. Of unexpected to, 100 lang kay 100 na. Kini 1,000 lang. Oh. Wak ng bantay na to. Sa Bible. Purpose. At purposes in his heart. Yag himua ngayon a blank budgeter. Sangil din mo sa Ginoo, Lord, given me enough. God has given enough to spend it wrongfully. You are not a good budgeter.

taking God at His word. Meaning sa faith, no? Pagsalig ra gyud unsay gisulti niya. Amen. Itak ang pukot. Ibutang pagdiya. Altitude of peace. Tray kuha ato. Tibuok gabi. Caught and have taken nothing. Maski butiriway na ka. Pero sila nito si Peter. At thy word, I will let down it. Unsa nakuha nila? Multitude of pieces. Unsa nakanindot ng dad? Ano dito? Unsa pinila? Si tulingan. Tulingan mo, nindot niyo. Tulingan. Nang hubag na niya akong babas, tulingan. Unsa pinagdot? Lapo. Ris. Maya-maya? Yup. So ito kayo manda, maya-maya. Saan ang maya-maya? Kanang naisungo bitaw nga, nindot kayo sugba? Sa shark? Great multitude of fishes. Paminaw. Ito will all an experienced fishermen. You know, biun sa pagkaka-experience. You know, biun sa pagkaka-train. Biun sa pagkaka-expert sa imong trabaho. If God is not in your work, you will caught nothing. Huwag kayo makuha. Amen. Tayo pagsalig sa imong kagalingon. Wait, maayo na kayo ka. Trabaho. Ayaw pag sa nevertheless, Lord, we call nothing. We toil all night and have taken nothing. Nevertheless, go. Nisulti man ka, akong buhaton. And I will let down the net. Nya, unsa ni tabo? Great multitude of fishes. Kaya ba mo kung saan ni tabo? Kabruto na ba na puno? And they are calling nurse and feed. Pamino, I want blessing family. I want to blessing community. Blessing taski asa. Bless the field, both ships. Nya, unsa to buhat ay, and we toil night. Oops, hawa mo diyan mga ikay, na ay duha ka, badlungon nako nga mga apong. Ingon ang ginawa, nanindo, pahawa mo diyan. And because the Lord, all people was, nigo. Ingon na, sir, we toil. What make it? Ingon ang ginoo. Okay, sige, lay on your nets. Have, believe, have, obey. Ingon na, sir, okay, sige. At thy word, I will let down the net, isa lang. And the net break. Awas sila sa par. And it filled both ships. Amen. At both did not start with money. If you don't have money. Are you still with me? Napamun. Ang tanong makita pa ba? Oh, I'm nothing but just giving that God great. Yung kaganinang muntag, man. And when God does, it always start a na kay problem always challenging lagi yun bisa kina mo amen kung gusto problem tu kana mo dito ang pinagisi don't have any problem nato ka sa mind gusto ka na right mind we always have challenges in life to strengthen our muscles the muscle of the pamino faith when we can do nothing yun kay past in the prop he will never leave us nor forsake us saad niya good. Amen. Okay. He's taking God at His word. James 22. But be ye doers of the word and not His only. How does age? Dinikuli na to. Di na to buhat. Does it? Say, be ye doers of the word and not. Mark number 20. Have faith. God. Kung gipang number 3. Ako'y nagpulin na. Kabalaka. Katang mayong kadada. Therefore, things so ever. Mung gitinguha. Nagsadang nag-ama. Give that. And ye shall have them. Muman nga di na tamo o ginoo. Napa mo? Unsa sa sa imong kinabuhi? Sige ka nga mahimo engineer. You pay. Miss nindot ang tayo ang iyang na engineer Michael Morine. Yo okay. Nya di man ma ko ing na lang ana. Ana si Ma. Kanagampo ing gipangutana ba di ka? What time? And believe that ye shall have him. And ye shall have him. Faith is taking God at His word. Di ko gusto nga tawag ni risk. Risk taker. Di ko gusto anang. Kaya kung sa Ginoo, i-provide na. When ye pray, and when ye receive them, kanang ito, di ka pray ni mo, Lord, ang provide di ko Ginoo. How times na, it happens to Bible Baptist Church. I have the law. Hebrews chapter. Pamina. Out. Kay kundi. Imsin. Oo ni mo kay wao. Verse number 6. Are you ning? O baka ang ipangandoy. Nito. Sa na ang imong ipangandoy. Pil ang mong. Namina po. I'm as a penis message. Ang mupa. Sa kung kinsa regalo. Inipen nila. Nga nindot.

tayo may nin kahatag. You're not aware that this is a son of Almachi. Kagbatagwa pa kagbuhos na buhi, oy. Ug ang sinsi mong kinabuhi, dilo. Ug tanang instrument ni mong sa imong kaugalingon will just end up to yourself. Parang yung kaugalingon. Amen. Ni kamo hata ka malipay bina o palitan ni koy ni tag ni meka nyo malipay meka pay meka malipay yan okay ra nga ko okay. How much more amen okay. Ano ta mo sige hatag tanan wala reason tanan sa Bible verses patay ang radio station patay ang tanente wa tanan mingaw kayo ang Bible Baptist Church okay nganong gingan ang Dead Sea nga Dead Sea nga wala patay daw. Anaon pag ito. Anong kaon niya ay itong kasilyas. Usa ka si mana. Tanong di ba ka mamatay? Paminaw ba? Kinasa din nyo eh. Sige lang ka. Kaya ang gusto niyo. Kaya ang yun. Sige ka kaon. Usang si mana. Sige kaon. Adlok hanadok. Mamatay ang si kaon niya. Di mo dispatsar. Layo. Ano? Ha? Katag. Kanang sa kaon ako. Magpurot na lain na kaya. Yan na. Nga nung gitaw kang dead sing a dead. Wa say outlet. Gibuhat ta sa Ginoo to be to other. This preach has been all of the Baptist churches. Ay pagaturan ni. Kay te pastor man na paminaw. Kining out ni ako to tell you. Aga publish na gi-publish na dos ka ripon anong gitudlo ninyo din. Paminaw. Ang tao nga di kay bawo muhatag brad patay. Amen. Ang tao nga di bawo muhatag at nagduko giluwas Ginoo. Si Zacchaeus, siluan sa I will return. Sa akong ikuan pa 4 times. That is a sign of a fully saved person. Manny Pacquiao. Di kay mamitig ka sa the biggest hospital sa Sarangga built by Pacquiao of his own pocket. Asa ka na? Be, pa mo? Okay, magkuhan pa, butangan pa gina, ingalan pa gina, Manny Memorial Hospital. Ika ba? Ano na yung nanan siya ba? Jesus Christ na sa iyo. Ngayon na makarga tanan ang binilyon niyang kwarta pa din na makarga ni mo. So it's a wise investment to put it in the preacher. Di lang ako ma-mention na nga. Yung sabihan niyo. He's given 91% sa iyahan. Iyang he is a writer. Bro, kanang translated book in New York Times. Twice in a year. Gitranslate other than the Bible, gasunod niyang libro. Di ko, it's not, you failed me yet. I have God 91% income. Ako, o ang asawa, we are living to 9%. Eh, meaning mo, o ka na, ang mga faith, diploma, na influence, ang influence, sa mismo niyang, ang maunga ka ng to, 99%. Ang, sa tungkol galing, wala nga makamunan, ang kuana ka ng, wala man imong talong kay naam ka bulan. Tagpila man ang Muslim. Ika niya ang ilaha mga mansaging marpil ba? Kita. Ano yung ipakita niya na di na nato mada sa langit. Period. Change your mindset. Kay mada sa langit. And you don't have nothing to show off to anybody. You have that. No. Nothing. Abot ni man. Wa kay may muha. Amen. But if it's God to tell you, pakapining mga malimot kita ang dam of righteousness and all these things na mga butang shall be wa mo kay bao addition unahon ni mo alive together with Ma'am Joy una ang Ginoo God yet he had given things that we did not expect mutuota be sige mutuota wa mi kwarta oh ganimi pa ni hapon oh ang gatag na mo ko ano karon na

0: Jethro about 4 months ago. Permitang zero. Matay tayo makatong na dalil niyo. Sa amen? And somebody will hear kung ibalikon. Contribute for the world. It could be by publishing Bible. Publishing bullshit matter. God. Ang imong gihatag, somebody will muagtun to nimo. Thank you na. Thank you for giving. No? Good. Paminaw. May ito. Hatag ko niya. Ang makuuli sa Ginoo. Time ba? Imo ipaka. Sana. Ano na man sa singkasi? Tayo man Ginoo si mong gihatag? We met mong Ginoo mo niya sa singkasi. Niya sunod. Give. And it shall be given. Ihatag Ginoo. Ibi mo. Wapa man sa kita. Kinsay tigtanong direk mais. Wapa ko kita nga mutanong kag mais. Igtub. Usar ka mais ang mutu. Wapa ko kita. Nakakna mo. Andong.
1: Okay.
0: Ang giving gipakasama og sowing. No. Okay. Naani ang yuta mais ipaturok. Wa kita niturok ng mais tungod kay niturok naman siya usara gyoy bung. Sagyod murag ngipo bata. Usara gyud ninduta sa iya. Pero gyoy apan anang mais usa lusok ang by agricultural argument, agriculture ba? That when you sow one seed, inigabot niya na, daghan na bunga. Dagkita balang niya na, usa ka bunga. Niya ang suod sa bunga, usarag yun ka buo. Kita na mo, ana. Nakakita na ba mo? If the principle of giving is sowing, and God said, give girl. Kung sa'yo, ipasabot mo sa Ginoo, diha? Kung sa'yo, ipasabot mo sa Ginoo, di siya kay Baobad sa imong pag dili mo na ang Ginoo down ning Ginoo together rani iya pag yung ipa awas good shall man give unto your bosom the same measure that you meet it be sure to you. Amen. Ah, okay, na pagyud Proverbs chapter 3 verse number 9 honor the Lord. Okay, bali na nagiapunta nan sa lesson. Wow, kay ba nga giving is a of worship. Okay, sige, anak nito sa Bible Baptist Church, I have the freed preach na ana ta. Gusto simbahan di magtudlog giving. Okay, gusto kag simbahan tudlog giving, wa nay worship. Nga naman, giving is a part of worship. Napa mo? Kaparte na, honor. Imo bang himuon sa tumong kabutangan? Did you honor Lord with your sons? Nalipay ba ang giyo? Nag-isgot lagi taon mi sa, kuhan ba? Okay, sige. Ako nang ginan. Kuhan na. Si Lisel may niyag to dito. Ako niyag nanday. Aday naman, Ma'am Lizelle. Okay. Inko, Ma'am Lizelle, ako lang niya. Ako lang yun yung personal. Daghang kayong mga tagak bulgawas to tell you. Wako, di ko again sa namang gawas to tell you. Pero kinahanglan yung kagligun daag foundation. Kag foundation yun. Kay kung di, but lang. Maayo pa na, duha tulo. Pero ngayon, kag faithfully partnership with the church, tanong sa katuig, na, wag tayo na yan. Nga naman, number one, yu gani usa ka koy, gikan sa layo yun. Unless kakita ka dito good Bible-believing church. Amen? Pero kung di gani, ay, ilan na sa atong mayo. Ilan na. Ako nag-ingon nga daotan, nahanglang yung good for usa mo na lang exit ang di pagbuhat o responsibilidad sa simbahan. Himuon lang ding exit, Brad. Tiguwang na ko nga kay Bao na ko, anak. Tinuon na. Di na ko mailad ninyo, anak. I tell you. Honor the Lord. Nalipay ba ang Ginoo sa imong substance? Okay. Pero tagaan ta mag-example. Tagaan ta mag-example. Pastor Kobe. Oh. Sakyanan, gipala iyang young people. Tinugag yun, Brad. Kasi nga na to. Si Riwa. Bunalang Pastor Kobe kay badlungon kay daghan kay siya. Grown up diha sa simbahan. Na engineer sa gawas. Ang kanyang fortunero at katumpi nanpon. Ano mo yung be very sure lang yun. Mukhang mga gawas. Gawas na gawin. Hindi kumutuwa na. Hindi kumutuwa nga kuna ka diri pa na lang yun. Kabubot una. Kabubot un sa mauna. Pero paminaw, makakita mo that they become a blessing. Yes. Amen. Depende sa kasing yun. Sunable. Oh. Okay. Example, Brad. You pass. Yung 12 store, bawa mo kinsin. Di ba? Mga kuan. Mga kanang mga baldi, saka. Pero nilang yapuan, floor. Mura

up. First floor. Puma ng first floor. Second floor. Then, nakita mi dito sa Iloilo. It took them 30 years to finish a 12-story building. 3rd story ever. Pero paminaw, kita, may panalangin. Pili ni kung ara, nagid ni, inutman mo Diyos sa tolo, may doon na to, ang kakasis, gino, kung napagsunan ako. Honor the Lord with your substance. Nalipay ba ano o, sa iyang nanak kay panalangin, wanay taganak panalangin. Oh. Amen. We're to faithful. Or some members of our church, they are tithers. They're not givers. Kung na lang ang nakauwi. They did as part of their God. Oh. Di rin ba kakita great church kung ayang mga great kung kaugaling ako? Sige. Ano to ang New Testament? Ang New Testament. Si Barnabas. Gibaligya ni kayutaan. Put it the apostle. Nataan kasing spam na nga kasing kaya. Ang anak mo yung people. Igor yun mo nga nag-amoy nga trabaho mo. Pag nagkatrabaho mo, wa na mo. Amen? Sabi sa amen? To satisfy own self. Kauwahip jet. Gusto na hatag na ko ang Ginoo. Di ka kataan niya na. Ipatugot na lang na ditong tabanog. Okay. And God hath appointed a place. Kalidakot.

0: He princip give to the place God has appointed. Ana ora guna na to pagsulti kana mi bro. Amen. Sa, and I will give you heart. To aim marching on. Wala, panalanginan ka sa imong pagtrabaho, sa imong negosyo panalanginan ka. That's a promise of God. Basta faithful ka before the promise premised. Before God's promise, ang una tanan unsa? Ang iyang mga promise matuman is God wants you to do. To test your heart. Oy.
1: Pastor, di ko mag-participate. Anaon pagyuta mo? Ako? Nasa na po mo? Okay. Anaon pagyuta mo? Kanti. Dili unong ang church. Uy, good in town. Nga promise man na niya. But you failed to participate. No. But God na nuyo. Paminaw. But God has failed me. Want a baptist to have a solid, loyal, faithful, Amen. Amen. We have a way. Ako nag-aawit ako. Diti away. Inigbut, inig-on natin. Granting nga mag-assemble na sa BC Gene Shack by November. But the opportunity and great kanang revelation which did not even have to other churches. Sila ni Brother John, no? Ila kami ten sa kiti lang. So, no? Diba? Or pila lang nga. Nalang sa kami nila. But we are broadcast 1,005 watts. And, muabot pa rin, broadcasting at 3,000 watts. I've never acted balik because I tasted the Lord, that the Lord is good. At even, na. Hindi ko kasi mga buti sa among balay. Ako na na hinatag. Ako ba na na grabe. Kaya ako na balay. Ito, Brad? Waray doon lalong nga niya ma. Hindi pa. Ding. Kani, ang iyang anak ba ni mo? Kinsa nga? Si G, ha? Si Padre Pastor, ako ikuwan na ipangalan ko. Ipangalan niya. I have blessing. Wan ako gi-expect ko. Wa ko'y piso, anak. Buo mo, anak. Oh. Ayun. Amen? But God never failed me yet. Wa ko'y kwarta, pero gihatagan ko sa Ginoo. Basta unahon lang niya. Napay. Seek ye first the kingdom of God. Premise na. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Promise niya na. Ang premise, seek ye first. Muna ito. Ang iyang promise, ganyan wag tangan. Ay, challenge sa kinabuhi. It's good. Okay, balik ko natin. Para na. Amen. Speaking. Say it. Amen. Ay, mong pagka. Ay, pagkakandi. Para na. So, rip. So, na. Mas ginulong. Mas ginulong. Ay, napagid. John chapter 9, 6 and 7. At this I say, which soweth sparingly shall reap sparingly. Gamay mo itanom, gamay sa nimo maan. And he which soweth fully shall reap bountifully. Kung dagan imong gitanom, dagan po kagmaani. Naturally nga, manan. Oh, napag. Every man apart in his heart. Ayaw ghata, kungkot lang ka. Kumus ka, ayaw ghata. Peace! Tagoy. Amen? So let him give. Okay? Dili kayo naghatag. Napos na lang taghatag ini. Tungunong ko, Pastor. Walian man ang Pastor. What tagoy? Amen? Nudging lang. Or of necessity. Tanawan ni Wallace, Pastor, kaya naman tayo. Buhatag, uy, nain ng galing. For God loveth cheerful giver. Katong giver, pag yun nga, tol, paminaw. God able, God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound every good work. Okay, anaw tamo pag so, that have given what God's, unsay as Ginoo, and rights and offerings, paminaw. Spent pa man, as man, isa nag-withhold, maan yang 100% niyang swildo. Kaya ba mag-unsa? And I will give you, ningan siya, tanaw, able to make all grace, ang tanang mga siya, mupado mo dito, grapang lawas, grasya sa maayong sip, amen? Grasya sa maayong relasyon, ay ninyo ang naug asag tarong. Una gyud ana, kinahanglan ang imong asawa, ang imong bana, Kristanon. Kuya Bron, oh, ikaduha, kinahanglan mapili, bana ug asawa, muday mo sa tiilay ng ma-faith nga maumo og concept og mindset nga mga lagad mo sa Ginoo duha kay isu ko ang imong way Ginoo ta paita gyud kay ingong gyud tag paita gyud in town di gyud makalipa ang kwarta gyud sa among gunang kwarta lima na akong money baliman anak day. Nagwali mong gugugal, ganagod, tagluuyan. Basahan ito yung nasa naman.

sa ato ninyo. Kaingon grabe git. Ingo James, kwa alam kay lain kay basahon James sa atong able youth, able baptist nga kwan. Ingon sa ayog papasa kay naglawil na. Kama, sige. Sabi eh. Nakabisok. Ragyut boy mata. Muragyut na sentro sa boy. Kwa na lang. Ay mo na ha. Ay yun na. Ayin. Okay, dara. Pusa na ni, paminaw. Ay, we now. Nga no? Panguyap, ay, kabalaka. Ay, pasaham. Nga mong, mo dahil. Ay, yung heart will always way. Hey. Ang imo bitaw kasing-kasing, mangito maaga mauba. But unwilling heart will always find excuses. Be imong kasing wa gyud bitaw mangita nagrason bisag unya dara panguyab layo man be isulong sa kurang putaw mulusok yun na kay dunay katun ang usa kuyab bisag lumong babay mulusod na mulay yun na mulusot mulay baylo nanay kabon mo na akong giingon an unwilling heart will always find excuses, but a heart will always find ways to obey.